0: ang pandaratunay.
1: Livefm.lk
2: Sri Lanka Rhythmia, Vishwe Sisara. Live FM.